0: Osofo, good evening.
1: Good evening.
0: Pacho na oye.
1: Ya mi adu mi oye. Pacho odi ni babi akese fri.
0: Pacho e fri mkufi adi ma mkwase fri kwa aso.
1: Kwa amu?
0: Kwa aso.
1: Oh, kwa ase, kwa ase. Kufi adi ma yetie wa hao. Si waji nchire.
0: Osofo na, Pacho mbeze mbuza oba anese. Renki no wale na anase ni pedia no wale. Go, me, ma wale 20 years ni. Renki kula ano, ebinche me. Edu da, me kobe bia hunhia na mashe. Mejuma meya nso, meya light mwajuma. Enye four sejim, ade yi. Ene mana wama bano wama kusikuwe duwe chila, so umu muwadiye. Umu muwadiye kula, udi di bema atem, ade bema. Ya, miyo, sofu, me okache mse. Adeba kwe ni yu, ya sepaso okache mse se, meya kushinia. Ah, ane, danu miku.
1: Yo, bema nabu wane pa.
0: Ah, wabu, wabu na wabu no. Na ukatu biso yisre abentia se wonche ringingi sabu we ne mana mabana munkasa nchiro muna omusubana kakakra na minchira
1: na minchira so ya da sepano contribution aho so di aboye se e base ya ye ise mana se mama hu ana ye shekawa se me ring onse muntumi enfre mubutubutu opa onse muntumi enfre ena me ka wae ena mo anso me ka wae na majije jan taxi mu no hello bacha odin mabia ka safri
2: hello yeah good evening
1: good evening bacha odin mabia ka safri
2: money ejuma pa do so asante bai
1: ya da asipa
2: abrepo
1: eja ya yitiwa
2: nnya be ma no waye na famu de nenso oko fado do kese obade ye ntu ye nsa wono so
3: angel
2: ni aba no na okai bia sa obe ma unya botre cause card ye ni kwa sa do confirm entity mu di ba so enti ye wase nya be ma unya botre but onjezo odifo na emmo no ni sa no to ye no na ama no efudi na ba no
1: yo yeda ase ya yao yeda ase pa ya na watai afre na yeti waje nchire last call abetimi afre ye why usu betimi drawje nchire aba yeti wa e ba che odi ni babia kase free
4: so na dance no si wa chi ya greek
1: kwa da so greek yo fa dance yeti wa
4: nje te mu fle yo so we se de na na se me kana paso kieta
1: era sifa
4: na ebese pa semane biwa omunya butre sebe mise ni isu kakesi osa homa na chike ka no otwa homa na rendi chegoti ni cha wosa pa ke zwa hoya betla ti ya na ye yatu
1: ene ka che manso omunya ring na omse yenhye ne
4: se ga onya wale bi esta wose na ga na mose ye juma meme ye juma ndure bia ene ring no the more we do our day so and at the same time you ring me money abale no when ka say mo wo ba na wo kunu be kunu say wo hold ni ye ya ringing ye e ma ni ye she ma mu se mo wale but then ma dey e she no I say no but dey do pibia
1: na from so am ma dey ni say adin ti na won kan che wo ni say ka no ate wo ka wa no anasa yi si na wo akowi ahoto bi she
4: dey dey ni wi e obu o dey ma o ba nche say odipi sen na mo sabi en fa o ha obi an fa mba e obu pa
1: ba ya dia pa
4: I'm coming to be en fa nche won tin na me hwee but obu mo ba an se se to ba ba won se sabi ni ku yo di ka wo ya wale fo ana ko odi obu ka ti pa na mo ba no so obu ba ni pa se de bi e and this you know on fine sha me you dey hu ni bo fu pa mi to be fa sha na bi ko do to ni bo de pa nje bo ni kwa so so to buy to nyabo trepa se bo yo ba no nyabo to wale ma e bi ki tuwe bi ti mo wale de agu e bi ki tuwe bi mo wale ku ku du ba ma te se we wisless a obo bi ti fi o twela bi o te wote bi o hwe nkura o to bi na e wisless a na pa so be pa no so o fi ho pa so be won so pa so bi ene so o fi ho e sha ko ma pa be ma se bo ka to be ma e ki ni shi na ko ma pa so
1: da sipa misa danso de waka na boa aboa pa basa be ma se de okan wan hwe kra ya technician wan hwe kra na be ma kra nsori biem ah wa kunu akunu bibia ya zro izi wasi na dia no kra won ni biem osuro oba no hello e ba jodi no ba bia kesa free
0: ojo ba mu ke ku kesa si asa
1: kwekwa da etie ma na
3: oda ese bia sapo
1: etie ma na ase wani ayisan bi sei
3: ah etie
1: pade ka kaza e chirawaji chirawaji
3: ah nemo kan mi misi majinu goro anaza mi tie nea besie no ya no o haye no haya die acheza ondo ondo beyinu odo beyina ozo ba o beyinu ba no onya butare to acha wengi fufu kwa asanya butare man because odo die awari ya odo ene abutare ndimuzo kaka muzo makanize gawsa ba no onya butare mo beyinu na okada wo mpema otan bo asa obi sanu ndimuzo kaka makanu dɔbanu
1: anyade yo yeda sepa yeda sepa besia no wanyaze wanyaze inti yesem emisafo no munze ni yo aha kaware no anya kawa no
3: hello
1: technician sian fa last kola inti ba cho woso wa wudi a chire yan ntam na aha kasa na
3: bi kola pa yepa oka se ni te obani zubirubi waya na yepe obani beyebi obani beyebiya ebo obani bema awani honu ye akbuni na ana bema niya obani tunya hibi sene hudi kakaya tumi yankasa ewo vyasenu ewe ii nyankopo ukuwa ewe unipa ebiyani nipa nsoye bema ndi kanino na ya kai ma ya kai nipa na ma ya nkawo munga u ndi wanko poke nipa ya bema ndi bema msempa nini hiyo befi ndi wabaa efu ni beme mu ndi ya kai wabaa ni beme bumwa wamu ye baku ndi wabaa ni chase tokari mbile wansi pase she beme mu wamu mpeke manu wa sorry beme wate wamu mfate brasile mbubu emme bema ntumi mkoti be wukunu ten huluwa wadi menye yita chabe tiyo kristo ye asafuti ena bema enye fieti ike fieti ya woo bana awari bema wutini bema ena bema wikuni kito ena kristo kini ya koko enti adine ay na woo kini ule mkoti la kufuwa kwa kusyo nti mwa amani kwa kete wanku mimi bema yepe wa wanyebu ya
1: mo yedasi mo ya mama na tia sese ama munti emu ntia sese muntu mini mema nye peda ewa wari emu ena di edikani ya shase ni ya kachile muse weyo oba diya ube yenu isusasu adibaba wari ini munu bema yibia enfama nti oba die weni bema bako ne nyisa yu muntu mini bema miyunu enyisen enwo ba bema die ubechi mini ma miyunu enyisen enyankupo ne ye enye nipa ene shishe ye na waka se ye kama ema ana ye ketia ema udiswa ebe pwawu na mishamu ye niya okanye danso misa okanye danso se witi ya owa buwase ye chiao pa program mfe niya gro ne yere efrimida ya ye nkaye ni ya ukra program debi ya no ofresu se ne yere sabi onene na nti amane bema no da bia sori a edi abrem ajo ebrem na ajo nanso ne yere agya waje ne japade wokọ eti 27 June ya obuase ombeye na yie akatene chikra eti enu ya okanda so a woni no obuase bia no na wafre na shin kran na so okuja 27 eye June ya yera masi anajun kwa Friday edition ana mutie ya no ya frame councilor kwajo ane yenu aba sewa ketwa jet fighter ana sewa o de say buatma so otomrosi etundura ano no oyuon oyu was tuntu se yu ai eti of abaka se se ade a ye we ade a nka ne kan ko ba bia na so ko why aha eti a che obi amu ya de anajun kwa kansa kujo mitine muma sente mu ɛyɛ yan kasa yɛ wɔfa antwi bɛkɔ ɛnɛ ɔtia na chi kakra nti ɔma kwan sɛ mentire mena me ne dwuma die disɛ mote yɛn ka na saa na tie ɔhɔ bibia nyɛ no no dendenden nyame yɛ adoma wɔ kyena ɛyɛ memene da yɛbɛto aso afiri baabi ɛnɛ yɛ duru yɛ ya na kyena de yɛ bɛsa toto aso de ɛyɛ akɛse akɛse ɛbrɛ nti yɛ ntima nyɛ ne nyinaa nti wɔ kyena bɔɔ no ndua for video ne to angel 96.1 na ɔbɛte anadwo ɛnkɔmmɔ ɛnka ɛna wase yɛra wase yɛmamo mo nyinaa de yie awurade nhyira obia no nka obiaa ho baabi a obiaa baba yɛ technician nso so ɛne collins skyface ebi abeko bia ewo media no so obo skyface a onsa be kan open news bia tie news ho entwam etwam a ho ye foforo afi ne de ato ho ti uba onsa ebetimi akan nyame nyira obi biara otie ye kia ye tie fo nyina titiru junction taxi drivers ene marco ene odise o chacha o hye o masum enkura ni nti ya o muntim bie ne kese na ehye o masum ye kia obia nyame nyira nyame eye adoma o kena anwumire no ndu pepepe ye besan ato aso bye bye
5: Angel.